0: Hello.
1: Oh, madu kai je ji we dolo. Ifo ye mel kai je kule. Egwe.
2: Oyo, ijele. Oyo, ijele. Oyo, ijele. Awala, awala.
3: Aro o ka buruka mo ko tena bo biko kedaba station una nuwa
0: Oban Radio
4: 94.5
3: Oban Radio 94.5
0: Hey
3: ngwadar no munne mo udan ke nam drone o

0: Jesus mwambada
1: ijelu no piweka by 12 anya
0: sama
1: gya kanapa isifakezi jezi.

0: yeah. Aji bo ayo zema.
1: Ibele no na nansa. Kechi kata tama. Ani afugo kumwa. Fana choko kumyo. Mana dera maka. Mwaga na chwaja. Kibe mabande mwa. Katola na tutu kote koko na ba ayo zena. Madame ayo zena. Yeah, aji bo ayo zena.
2: A radio program di meyo kimda na eke ugbu odeje ejewa bịara anyị na 94.5 FM bọshi ụka niile bido n'ọnwa March n'elekere ise na ọkara nke mgbede. Ọ program ije anaanị ka anyị mara enwe ọṅụ maka omenala anyị na ọnatarịchi anyị. Anyị kụkwa ya na-akpa maka obodo niile ugbu o jere n'ọnụ. Ihe ọzọ ịta anụ bụ ihe eji wee mara ugbu o dịka nri anyị na-eru na ihe niile bụ ọnatarịchi ụmụaka na-eto eto ji wee na-akwụ n'ahịa. Ekwenhụ ka akọrọ gị akọ maka anyị kụkwa ya na-akọrọ gị akụkọ maka ndị ugbu o mgbe onye a. Ohere na mbụ na ịbịa ka ịbịa sorutute ruo iji wee hụ na anyị na-eshiwanye ike ma na-adịnwete n'ọyụ. Ya bụ oke ma ejewe afụta n'ọgbọ ekwenhụ ka akọrọ gị akọrọ maka na ị na-anọghị nke ị na-agụkwa n'ụkwụ ọkụ. Ugbu o deje n'oo.